dewa-dewa iso ora ana sing bisa ngalahke aku. Ora ana sing bisa ngalahke Pati Digya Sekipu, Didaya Sekti Mahabala. Urung apa-apa mengko Ratu Gustiku kula prasana. Ayo Dewa Cebol, apa kowe sing arep maju dhewe nantang Digya Sekipu? Mengko dhisik Sekipu. Aja girang-girang kemuyu Sekipu. Arep dikaya ngapa Narada duwe jago? Deloken iki jagone Narada, jagone Kadiwatan. Ayo disawang sing